ati mauga unanda gikai no kimwira cokere uria ugire akuvesaga ndeto ciengengeni mugambo uyu weragwa akametheme na venevene kana ngutu na merute kwaragia ndeto ina mukinyo kana murugamo inatimathe